Hayi babalwa, hayi. Hayi. Qale izolo umamele inqubo yakho, hayi iyatshisa. Iyababa. Ibaba njengobelepele. Nika 100 after 100 babalwa nje. Thatha 100 ngabo ufake ngapha, thatha 100 ngabo ufake ngapha. Hayi iyababa inqubo yakho. Yho. Qomandi imamele nanamhlanje, qombisa lo mangakhomenti kwa ukhomenta tu. Andimamele. Mfundo apha ibhofolo. Danku. It's a Friday vibe on True Experience.